no sisia. Ufa wadi ano, awo yesu wetani. Ufa wadi ano, eni ojantani. Ufa wadi ano, eni wamusumo. Demo miyaswa, wamani tia furtu miyaswa. Meko odada, meko odada. Pura yesu obetu, obetu. Se witi ni asasea, usaneo. Yarana dawsono, osaneo. Wahono, osaneo. Tell forward here.